0: na sabi ako report niya mga naga sa kung mga narakan nga na buhay.
1: Mudah-mudahan juga nakasarak dirinya juga. Baun